o King Charles ke o tina tamaka kina na Duke of Edinburgh wonde bi turanga na tui bo to token di na bi di gomin da marau ni da rei di viti ni bo li lave kuila toka ke a tio tala ki in orto me ni Islandi to toka sar toka na orto timi na timi ni New Zealand e rangole take ni da rei da na tim New Zealand na kena waka maringeti na nonra i tautalei nonra i au mararoi na taonga nonra na tangata whenua Māori i ngauna i ralei tarakina na nonra o waka sararo toka ralei tarake da toka i nduana kitikite lilai toka i loma na nduana pounamu me wana kene i wara o waka Māori ana e au maringeti na taonga ngauna resmerakina i tarana nonra na wika e Sulveira rale i mbiutana lingandra e na taonga, mera tara. Na taonga, sarangi tau e dingoma na nonra ka e Sulveira me waru te kira e na nonra ngole dhaki ki Ingilandi. O sean taura rau e dhakatiu ma Ingilandi ase e dhakatiu e ni e Aotearoa New Zealand e sambo riri bina gandina. Wia kathivaki talanga e ni na nona sama e kathivaki ko Surf Pettigrew na Luwe Sarah Pettigrew do vira na 18 elite en a basketball na splash basketball en a korturana mi veli artu levi dar buto me kina vanra una uli tongani Joseph Pettigrew Anna Robertson Aubrey Chunga Boston Paletti Bo Shiro Isaac Allen Bukovei na dai ni vasoto na dai Joseph Pettigrew tambo kovei Pettigrew na dai in maramatinana ko Sarah tambo kovei na dai nona tata o Joseph Logan King Kri nonu Noah Kerrion congratulations Joseph ano ni binaka ena nomin do wawarau na timini splash basketball turana ena na mole ni kina Hoop Nation talbanga rangole kina tarbanda na de serie

corona nga una ni no mumbula tini corona bulo ti kini ni solandi e onge rani binding ding e ke ba ko resident kai ngandevi e rani o binding ding resident for electoral purposes ka tiko e ate ro ni solandi sanga ni tu donu tu e ni solandi lawfully ta sanga ni anga mo bimbiu tale e ni solandi nandoana nga una e sa vakaturi tu mai ini mang bale ona rawa ni vote. You're a resident for electoral purpose. If you're living in New Zealand lawfully and you're not required, leave within a specified time. Au tu namutu ini sulandi e tu vakatu ena loma ni mbai ni lawa na keno baka lawa taki kasi nga nianga mombibiu ini sulandi e nandoana nga una se tekinisi nga sa nabudi tu. Sarwanda non de serre da

Ni sembrana ni dorongo dai sono i tutu ku mai te fatu ora u vivi o se ti ngani en sono community news vani sarngole o irno de timi mai viti ka waka ki na New Zealand na timi ni New Zealand na lei waketavi na Commonwealth Games rona undolu rusa vulkano vai dori ti mai Glasgow i Scotland mai pertania ka o kanimara o ni ngole tala tonga e dono ngone leo na lwengu o mbulo marao e lena tisue mata takiviti e na to basketball na 3x3 se na tolu lu le tolu e arto le tolu nga e arto ngito ndu na reserve e traveling reserve wa ero le rua tunga mai viti ke mani vina kati ronga i voka taki e pertania le lima sanga vuluka diu tu doko na leoni timi mai vite rngole vambauta na katalei menda raida ni ndua nonda ngone ngole kali matataki viti me ngole dhake enangito levu ni Commonwealth savavi vina ngai na loloma ni kalou na linga loloma ni kalou na mataka dada ni singa tusiti ratusa kele aniki na tingbara ngole viti ki malewani lako sareani ki Dubai ti mai Dubai ra ngole sara ki Edinburgh Scotland angai koti ra non rdui coacher tu sangai ndui wase mer la ko na non rdui hotel ku angir to mai na luvengu sa kai mai nir tu sa na ngole sa tini na kaloko mai Scotland a mai Edinburgh ka diwa na kaloko ti ko eviti no na ngiri ti mai kina na luvengu wa bir binaka u na numa binaka menda rongoza Luveira na Luvenda Mbeka, na Makumbunda, era ngone nda ungito, ni sasana waka ukaua. Kiko na mpasport ni viti, kiko na mpasport ni New Zealand, rao ni ungito vei viti, waka ukaua tiko. Kito tubaka rau na tambana ni Viti Council, na Children of Fiji, Luve Viti Awards, New Zealand, me rani nda usolie, so na vevuke, me rani vi... Bale tambaga na sauni na mui vapa, siri tukuni kito sauma, kito na waka edo reso na fundraising events, mobo keikina, mevo keikina na ito tumbu, sena lingen vei susu. Ya so na ka amenda reide tiko, kito sa dakava makao tiko mai sa volen, rosa vulka dio na embaki na kena didi tumai na lube viti, Children of Fiji, sa mai sema ongo watake na Viti Council. Ka vinaka mo nikila tiko na tiki noya. Pasar talmanda na nonda sereni, da semberin rongoda na tutuku mai te fatuoro.

dawirinangauna enda narungo dawalanga na tutuku membaleta na vidindi mai viti sisena ni bande takina writ of election kanga na numitiko e na yanga me paketori mekadibaki na writ of election mai na lomani mbae ni wulo kusita kina na vidindi ni ena mataisi karuani wula ni Ronaldo Rosso Cavito. Ma cosa romanda intorno a una bossa?

ngai rongo dea na ntua na pama dala leke leke no na turanga acting attorney general turanga minister taltinga weka waka lawa ngai rongo dea na domoi turanga minister ni lawa weka waka lawa minister siromi turanga e tauro taltinga na itutu ni acting attorney general maina nonda benolo maneviti sa mai topo kikenda na ngauna vina pa lewe wikemni na semra wama ki yao panu ni vina kaini wikemni na itabi e sa nduitu menda garrapa yaini na mwoni madha wango kati wakiti umaini na vya kukutiko na dhanyi so na uudha na tau na vya mbata mbata saro Wellington keni ngole tiko mai na korturanga itu ni lutsombu na vipo no bola kata bata kai waira rapa ni ike wam balete ni kai nakitiko ni na lepsar na ais beke ngon sala ka bata bata sara ndo vira na ngono bata bata vikenda ena moni madha ungo eta wana madha rua ketu mai na ke vira ngoi di ndoma talikina I marro tiko nga mai ena radio viti waira rapa ena bia uliva liva ni Aero FM tiyo sa ulka rua po individu Access Radio waira rapa ko ngana nomini ndao ni vei ngravi ena wasu waka viti Elisa Pethi samanu nu wangani vala waka mwode tiko ya ni vei kemni tatango maki tiko da vei lomani tatiko na nonda bosa waka viti ni teimu adu toka manda